0: Bagum jamba botul di sako khalebu juromi atamatu siansel yihetu minda ful
1: ayo siansel manyaka sesi wolo nay turu faram tonga gis ñu dekk bekk ba rek li fa yu aram
0: siansel ay jamono ci ginaaw nit bu mandi ay xeer lañ ko daan sanni legi nak waxuma sax xet ci madu bu yes wante ay jëf yu xel da jol ñoo fay xew ñepp ne selaw
2: ki def na sama bos ki wa ki def